Sinun, binjang bidalipun menopo kanto nenggo sawanci-wanci boten badhe hangujiwani. Wah, nabuos pisan maneh tengoro pisan dandan pindu kumpul ping telu bodol unta ping kang purwadya bolo. Tau lolonon ngesto akan jauh. Enjing bidal gumuru saking ngamarto nagri

Quieto, quieto. Bong. Kaya singa nubruk mangsa. Wadanane lumaran nang sinabet merangsake ding bel metu dahanane. Wih, parat dudu karepe dhewe. Mundur, mundur sak sapune dhewe aja takut dosa kowe. Ah,